0: 나초 대야 판로바도 차키 대야 판로바 든든해 지래다
1: 제소라 지체 시주나 메체 님보 르바 시비 게니이라 데타나 제소가 진탕 원주 시빈가 자이 참이 제소라 지지당 데탕라 도난 시로
2: dāgi chāshī tōrī shīmbā dā tūyīni tīna zūbū lā dā nēdān rā kīnī dā tūyīgyō nā.
0: Nā sū, nā sū. Dā chāshī tōwa tēla kāshī lā yāng nēdān ngū sū mā tūyīn bā tīn rā rā dū. Jī dāng xī na chāshī tā xī kā tāng dū nā tō dē bā rā. Tē mī tū nē rōng lā chī dzō gu rū gu mī sā kī nēdā mē dē bā. Tīn rā yīn dū kāshī kī tā chāshī nē dē mē kō sū zē zō mē rē sī kō nē sū mē. Kō nā sā chū kīng bō tāng jīn dū sī nā mē jū zō xī rā. Tā kāshī jī nā sā dī mū tsor nēdā dē ngū sū sī bō mē rē yōng dū tī nē gālē gālē tā ko zubo ne kha da so pe chen de no la so bo chola dong ro ran ke ma la so bo ni la so bo le ba la so chola dong ro de ni gi ma gi ma ri na sa hyuk chim bo dong de mi sa mo go de de ne ren ro de ni de sa ma ka xie cha xie ge ne do ko su zong ge re se o de ne ye so ye ba de ne re do de ne yin sa de de ne da ne da tuen ju zong de che tuen re se na a ji ka xie ngo na ju zong ro ngo yin ko ju la so ba ra la bar de nga ro da ni se la so bo de ngo bo ngo de ji chim bo da chi nyob den so dan ra ji lu ba da chi ngo de zhuba tang bo me de so dan o den ngo yin ko ji la so ba den ro ngi ra ni ne me ge da ton so de xian ro ba me ge se bo mo ton ngi se mo me ge ton so de ju don ro ba de ne ka re ka xie na ne ji me ne wen cer de ba da bo da kan da me la so ba se bo me yong ro ji ra Dene nyeg parse deyang junde meba tenzhe kakien gyo chakwa ra. Dene nyingka mbili je la soba. Dene nyingka la soba damdil zob tanzhe. Zhangde tsu damdil zob tanzhe. Tenzhe ongje. Dene teg wangi wuk tonle kaji. Wuk maten ongzhe go.
3: Wuk
0: namchu detang na yin tong mu topje. Bena lupo ke ngazor chungze zuba da. Yana leza zonze shuk chungchong zuna yang wuk harne. Wuk saane rogo. Wuk mandang le zob tanzhe. Tenzhe ongdoje. Dene kakhiyele yang nata desu baane, rogo chashin toba kaasa nata zaba dende yang nyongsi ba. Dene zubo la chi ngaldob chenpo yung ba. Da bionhe bioksuwa raba tanya na ji lukwa zindo yor, da kanda lega le mendo le. Lusem niga nyobdele na ba ra. Dene kakhiyele nyi mokuk je, senka mdebe la so ba. O dende ke neta, dende ongje. Dene di wangi chi wangza la so ba, nyon jamna zubo biji la so ba, ji sikuro wa. Yena da so, di sha jaju la so ba, da ji tedan te la so ba ke. Da di wangi yenda mangbo yang che yong de, dende neta da so do yongjo ra. So chewa kurang ke neta da, da dende dende, zubo dende dende jire tola.
3: Lasi, lasi, lasi. Da ge chashi torun do di, neta diri tunso na langka, lansang minka nro kareka.
0: Da neta dende tunso na, je ni susu ke da, takyu tuba da sozol me yoba da ji haa kongheyi na namsan lansan mazhab na jiong yu ju maride ta yakyu re na menkhaan na rona ya rwa menkhaan na rona che ugrisi na menpa ten takye zo rago teni jini takye zo jiri nini menpa la ten da chakhin to gu bagi jun sende kakye nyen gu wangi chakhin to do kakye teni chakza sammo chan chakhin to do wari lada nga su pehme ngoni xe na teni lungkhan to ne gengo la so long de ya hyuk chim pe den zhe zon pe de ba yo ro den zhe yin zhe de kan da me kan de me ba den cha xin to gu jum se de ka xie zhe gyuk de ne pe de ba den zhe zhe gyu liang cha xin to de yo ro kan da kan da man da ji me ba la den ne de ne cha xin pa gu le jum se chi da de la kan zhe zhe zun ya sa re ro den zhe den ne ya bu yo ba du to le den zhe zhe du
3: sen ge na ba che zhe da da se yi mi lin sen de ne Bejo lungzhe nyinche leko, kange lungzhe ke detang lante xibi linzhen diri. Tien di linzhen nala, bejo rangshu jo minze kage mibang borang ba yinba, gen kade nima la dinde xio ni, cha xie tuwi ni gojo xata cho kola, jan zhe xio yiyo. Namba zi munti ni ngati linzhen sero. Da gen cha xie tuwi ni mufuwi che do, si shi palang ke tila, iza xe goba jiri yo nage.
0: Lasu lasu. Da di, zo chiwa ta... ngazu bhoyog suwa rikwa nani di sikyo re suwa rikwa nyingbo la sedan junam men ki rikwa tenre yin di zo chiwa ta nenghungo zogo na zo chiwa sedan junam ni zaza zogo ra tenre yin zaytu ta sere ki toa ni zo chiwa yizab zogo sa kandre resi na sama nong la ca nyung tu tongju tang ngage ki gomshil di ca saji gomshi chimbo yo rikwa becha na kya nong la ca ndev re tenne sama nong la ca ndev re ta tenre zo tenre zi zaytu tenne ngoma zyuna detang

0: 세기즈나 머르르게 당금한다지나 머르르게 니마르르라 차크사세데 케족 다딘산 라바데네 마다롱 망자도스네 켄알마빠 윙고 드레인즈데 머르르게 다 니마르르라 차크사세데 엄마 세기즈나 켄알 삼줘봐 삼롱와 드레인즈도 데인즈데 데네 라바도 차긴 돈보게 네모 보보 던서서 공케이나 데네 차도 뉴뉴 동그래
1: 차
0: 삼마데 존나나 차 뉴웅지 라바데 자데데 존나 차 뉴와 양나 마자바르고 던르소지 던니지 쵸데 던르 망스 동지 쵸고다 양나지 자라소바 던르 동비나 데나 차 마자지르고 던르르 데네 데메게지 다 니야도 그 삼마 니야도 그 삼마 니세소 던르고 다지 데메네게 니야도 삼마 망보 요르고 던르데스 뉴웅스 동지 데네 샤 감보라소바 르제 망보 자기 세레 르제드나 망보자이도 그 세레 데네 라바드 직 카히다나 가서 톰나나 즈야도 그 촌제드나 망보 여러 세레 데네 난 카히 르므로를 했다 제레드나 망보자 여러와 어 데네 그 세레 뇽으로 동제 데네 니베 차네게나 쳇난 덴박 세레 혁즈든 토들 조그만레 다치다 지 샤다 데네 제데도 그 세레 라바드 속차겠지 데네 속차라 좀 그 말 라소바 그 농그레고 Denso nyong tu tanjo. Dene sajid che sakurisa na ngo gharay, shingto gharay, denso chungze nema gharan ye jik nga su sema gharay zonra da jik da hiyaray zonra shuko jik nema gharan ye saba tang din nani shakzi tang, tsi tang, tenze nong ke shechewa ke labar nom nani yang sokcha ke nom la soba tenze nyong si sajyo. Deme ke jik ngar cha tang dene tsi dimba ke tongwa tenze chunzen socho. Jik oma zonra, teme ke ngarcha ke tongan dhamra yorogo, teni chiong ara la soba, tenso kanda nzemjo. Teni, tiche, junlan gani xebe na zubu ke jitse de yarman pabar zoji. Zubu ke jitse de ta, tse rinpo jik mato, teni xa jya drapa mayin barwa, labwa de tsi la soba, jamma jin, to tsi la soba, teni jamma ji, teni zoji rogo. Teni, junlan gani tarong kar zogus na, ranyi dan tsamba ke lutsar, yōnda sōjō. Pēchā yīgā nā kāshī gōmbā jāyā jīlā sōbā. Chamchāng rōjō rōgō. Tēnē jīk yōkshā lō jīlā sōbā. Nā lōchīng bōyā nā yōkshā tēnē lō mātōm nā gōmbā jāyā nā jūn rōgō rōjō jīlā sōbā. Tēmē kī lū jōng pēchā yīgā nā jī sō sō kī tā tīng sāng yōgā yō rā. Yōgā sē nā rā zāng lōng sē nā rā tā rāngbō rālān rōjī lā sōpā tī tā tē tān tē lā sōpā sōsō tān tsāmbā sōsō gōmchī yō bā sōsō gō zō tō bā kī lūjōng tēn rā zō jī rūgō tēnē tamā tēn kēy nā tamā tē sō nyōng rā tāng yā hū rā nā tamā mōng jī tē mā rā nā nyōng rā tāng rūgō tēnē tēn rā zō jī tēnē sēm khām dē rā njūk tāp zō jī tā sēm khām mē dē yō zō jē chē rā sā nā jī lē kā gā dōn tā zōn rā yā nā chīm sāng gā dōn tā zōn rā tā tēn rā kī jī lē gā nōng shūg dāng tsō wā gā nōng shūg dāng tēn rā rā mā rā yōng sī bā rā wā tēn rā yīn sī dā tēn sō rā sāng lō yō kē bō zō tā lō tsū māng chī sā tā hīn tōng dā mō tō lō tsū tōng bō rā tā kā lē jā tsū jab tā mē sō jā lē tū kā lē rū tēn yīn sā dā tā mā jī tā sāng lō tōng kē bō zō rā gō kō lē gā zō jī dā tsā jī yō mā rā tēn yīn sā dā rēn sō yō zō sū sū zō bō dā āng tāng bō yīn sā nā tēn jī sīng khān dā sō yōng kē bō jik ten kanda la jiyan yong siba yin sa du ta jik mde ba ta mji ba tanda yong siba rago tanda jik tre yong du tiso la sem jong kebo ta jik sem mde ba nyangen zon ri pecha yana jik nyaya la soba chima la soba chomba shenroba la soba rwa yana jik nawa la soba tanda jik nesor dubo tanda tre yong du o ta yong siba re nga tanda ba lo chimbo ane re se de reng ma nyong li ta me se ra ta rong yong siba ten yin se de ta tanda zon de samlo du yong kebo zo dindar zojig jigri. Dine namju jik chakhi daji la soba, menkhanan rogo yun dindar rangi chakhi daji la soba chenlu tsu nyane yundin daji. Lakwa da tingsang chusuk nabaga dindar chakhi daji dindar kunji dago. O dindar lakwa lo genbayi na dindar rire kong. Dine namju su sogi tatsu donhan zo. Parcha chenlu yungi da. Jidang zyu na parcha chenbo meyin na tiksi tiksi todi na gyung samari. Tam parcha chenbo karan torin ro, karan marin ro dindar yun na tarung tila zabzak tila jang chewa zogu ba. Dindar rido.
1: Lasu.
2: Bertang Shilu Sori Yunglu Da Song Tun Jewi Nirik Jutap Dang
3: Jong Chua Kanta Di Song Hizi Ni Di Tan Lang Tun No Ni Ling Mur Yue
2: Singhi Namba Tata Che Che Sing Yiba Ne Kam Ki Lung Ting Che Di Tan Lang Tun Hibi Le Ching Dere
3: Che Nambi Di Tan Lang Tun Hibi Kam Ki Lung Ching Sing Jura Gas Hyo
2: 我们最接着旅行年节的汤了先客写进去
3: 奇迹我最年轻了多难写就马吉巴弄入

0: taba xie jin yin xie rang ga nga re ji xie yu pa re. Jilu ni tong ju jilu, li ni li ji xie bi wang ga su nam pen zo ji la liang, ban ba zhong di lop chong ki, lop tu zhu rin jin gen kar wa re. Li ni ji jang, ma zang su chong ki to mi sam dun jir mi, ma zi jin bi la ma su nam pen zo ji, cin lop zhu ji ji ngar su di su ji di, lop yu mung gu pa ra zi ji xie ji yu, to ma chak ke ngan zhu li me ba dang, qi se zi ji la zang pa ra mang ta chen di, lab zhi cong kang di, ni gao zhe zhi kang de njer gu xiong wa dang. Kong kien chit tong wo, lab zhi lao su zhar jiang de jian ni, lab zhi ji jiang zhi, lu rin xin ya de qian yu ba di.
1: Xia lu nintong ju zhu lo, xuan nang pin zu bian ba zong, jia gong xiang lo jiong ge lo xie de ming se jie guan ni ba wa shi. Ge bi di, lo zha di pei jian zhou ga di, ge gin jie do xiu meng dang wa dang, lo su lo zhi dang di yin lo zhi do dang, nga bi cai ding do dong gu ban de ne, meng dian cong bi chi sa xie rang shi. Gan ni dang bu di lo shi, ge bi di, lo zha jie ke lo zhi lo qi mei jing, ni lo kong na de ding gui ji yue bi. Chagan la lu dung ta zha wii, xia zhi su yun rin bu, nyo ta zha wa dang. Di na kong ki, qi ngul, gor zhe ni zun lin xie di. Jiu xiu long duan zhi qi chung chung xie nyo ba dang. Lan sa da qi wii, qi li zhi jua zhu ka yung tu ji mei bi, zhi jua xie ba da gang a chi da. Suan na pin zu ji, gai gin xie ba ye chi ni, kong zu da nyam du zang zhan ni xie ma dang. Sa du wa su xie ni, du yin da ni rin ge lo yue jie du cui bi xie di. Jiu wen zhan ngu su, long duan zhi jin de zu ba shi. Chagang la lu dung tu bi, si jie jiu cha sui ba niya cha tu ni, sami cha jin ji li se sunwa ma si, lo kang tu ang lu yue bi, cin lu jun ting de le cu tu ba xiong ye. Lu wei di, lo kang yi sa tu ba ma si, xing zhong ge lo da yi la lai yang re wi wei nang yi jin yu ba chi. Wen jiang jia gong xiang ge gang el qi xun ne lam shi, re lam jie yu ji yang sa dang, yu ji zang bo yin bi, gun du gang cha ji re leng ga bi, xie lo jie ji ting dang ha lang jie wa qie ji yue. Wen jiang, lo zha jun ting da de cu tu bi qie de, xuan nan pin zu jie, ren ni qi di, nin jiu de ni zong zhong de ku jin niu zhe qi ba de xie ji yue, lai ge di da ba de cham jia niu mei ba shi. Kong ge qi ding wu, jia gong xiang lo jiong niang yi ni dou jie ji wa dang, xin yong jie lo ni qiu zi ding bi ang tu de xin ba, ge gen jie dou xiu san mu ji ba qi de xin ba, lo ma jun ting ni lo jiong xie tu ba dang, cai long yong wa, jun tang ji de ji wa ji jie ti lang, qi ge sa ba xiong yi ba shi.
0: Jilu ni tong jiu ji lu, jia gong xiang lop chong de, lop zhan zu zhi la gong di tong xie yu bi sun nang pen zu ji, kong ge an min qin bi ni zhi jiu ta mei ba xi ji, di ma li ga cang me gu zhi jia ca xie ni qian de lu ba li. Wang jiang jia gong xiang ni qian de lu qi zu jiu zhu jie ding zong jiu gu bi, qian de lu di an ma qi lin di zeng ba dang, lu ji yang man gu ba la, kong ge an bi li cha xiu la dang, ye ka di xia gang la gang dou nu qi tu ni, zhu lang ga ba li. Kong da yu men nam ji nyam de gan xia xin, qi zu yin gu lin ta de yong lao xia dong ta yu mo, wang jiang kong qian de jiu ge, a pa yang qi lin di zeng bi, kong ge ni a pa de si ji zhe ta ma song, wang jiang an jiu ba men du qi song ba dang, ge qia di da lin ge su nang peng zuo jie zhen ba nong xin de ngi za wa gang jiong san tu yu, zhuo ge ji chi ge zu xi xie di ni, zhi ke ni ka zhe ta zi ngi lu dong wa cha ma. Dang zhe qiao song xi song ba li, ji lu ni dong ye shi zai song luo, suo nan peng zuo, mong xiang lao chong ge lao ji ren ga ba dang, kong ge lu ni xi yi li ge niam niang dang zong zhe xi de, dong dong xi tou yao zhe ni shi zai ni du ni, gen gen ji zhong li kang dang, niao kang ge qia jin lei shi dong wa dang, qi de lao zhi zan ku jin qia zhe qia de dong wei, lao su su sa jiang dang jia wa ma xi, lao zhi ji bi zai jiang, ding bo ang li shi qian yu ba li. Kong la gang jiong jie par xiong lop jie ni, par xiong tang yong par zi jian cai ni, ji ji nin ta ng tao yu mo. Wang jiang kong ge tong ta ba sheng de, zi qi xiu si zeng ba ne, che ge zu zhi ke ni tong ji li wang lan jia dou qin bi, zang dang de li. Sheng ge na ba zu, gong de sheng ba de ne, xi xi zhuo mi, zhuo chu ge, lop ni lan ba si wa xi bi gu yin. Tien di lin cien na zhe di xie bi nang du qia zang dong zai song, lin cien di zang zhin gen ke wa la ba ding zi dang, lin cien zuo zhong ke lo zang xie la dang jian man la mu yin, xiang lan kong ge long zhen ji zhe di xie bi lin cien xin da zi ruo, da ya mo.

0: ngala ngarang ke bi thap che lo ji yue la che la che rang ke me chi nyong wa zang mo yang yue si
1: che da ngai yi ji bi me chi xiu lan li che da la zang xiu ko zhi da me chi yi ka xiu xie tuen ji na ngan ji le chi che ling ji zhe la wen gi yang zhe

0: 你请坐说话请人能家中这一档真素老二次人只是清贵体清无法扎白眼目
1: Düsere sancur.
2: Düsere sancur.
3: Sengan nambar chua gengkhaan su. Sha la du se sancur nyingda xa ge yin. Du lo chan rongja la cha chungsen zu chen changa la gengde tong yue chungsen cha ten chi tong cho wa cha jin. Jin te li chu chang ye. Chungja sa xio le ngenpa la. Jada ji pe dan jiu para rongja la cha chungsen zu chen te ma nga gura tong za jitong sancha la zong tong de. Chungso lambo tong, chungro chung chu, ju chu che tong, gengye chung se la. Ginsu zhikye su li chu chan ya pari. Tanzanpo putong yin ba, li min chingi jida gebi chi jidu nyan. Jase chichyo kong sanji yunle kong da nye wi, nga ju nga wo ngu chuk ki, mende sanji yunra chungda wa tu. Dolo jida tongbo ni jipe para. Jayong jia, rangka sinzin, jadu lekham ji, sinzin jadu che ye, chua dunchi tiendan tong, nidong nidra jeba ngote nwa ri. Jolo nidong nidru lo jida jeba la. Jase chichyo kone zuchu zheji cha dekong chusu maangla todang soye cheba ngunsa yongda cheba tong. Chida gebe chi nyeshe nyane la tar chijiri. Sakala kata chusu maangla te cha siju saba tenchul chede zheche para kaya loye cha pimpa tuje yabari. Chizhe chunga nye thangra tatang chichyo che cha rinya tong yukur pu tong nyam da mungdian tong chuyin. Jindong su leti kele sinzi nzuti che ne leti kele cha chidin cha zibu nginta tenchul nimbo che ne Jibu nyale tong, trawa yongja gongji mahyu hibi, nomo nidya tong rinche nyingkang guba tong selde, bului gongche tong rinche yabe changra rilang nyangta di gubi longza dianya bari. Jako dongchi juja yongra jibi zhongye tunya ngaba ye na, jida jiba la zhongche rongba tongbo, zhongjira dekong tong, nije kongba rinchong jibi, ringgong, dadra le, jacha leho tong, chaje pariyaba tong, zhongche rongba nipa tong, sombe zhongchira cha zhongjira dekong, Rengon dadra le, chachi nyong da chanye bari. Chida jeba la, chongche rongba tongbo tong nipa, somba che cha chongchir dekong, chinchong rengon, chachi mathe nyong da chanye bari. Cheche chedru nyan, hengko su chuyong sanye chongkong ki, hengko sungyan le, chuaxin la mebe tochen kinsau ji, tuxir jeba chongta je bari. Chuaxin chou chungbe, hengko tong chuaxin cha nreto yunle kong che mor, towa la, hengko sungyan la, hengko, ngulo gora tunca yidja yidja xiedru kinsaw tete gubi tachi zebari. Yoro nandia iyan lingkongki zhuyya fintia lingyinji, yadiga tuzi jisi jidru nyan yoro chuzu sa lo komo nati yakaw cha xie pawari. Yoro gannan cha zi tu sanja bewa ye na. Fintia lingyinji yoro cha dianja jidang la jichu tar chenpa tong gubi zhuyya dianja tong, yoro dianja lingza lingkong zuja wa mekal za jimbari. Losong gilin saan na peche xin rupi, chungsong chudong mungpa la pin dupi, dewa mungpin leje xe yinpa tong. Jolo jitong gajia jiaxi jianga lo ne, latara zhe chan demara cijia ting nyexia zasang bar ne. Jolo nintong nidu lo la leko loma re chanyang nrodea, gora ngatong gajia yechi sanja yinpa tong. Yong yong jia lo na senpe jipa yong la cha yinpa re. Tacha peche losong gilin saan je, leko rinno jinja tatang leti de lasa tong lo gara. Chando susa jengo chobi, nrodiyan kasala tong, zache dianjao kondi. Choche chenre to tenpa jeji, rangpura zane santu loma zu, kala jeba jeba saji yeba ne, yapo saji yebe para ponjir zanye pari. Jida geba na jayongja chenre chodala dawa yenbi, jida gebe chi chunga tong jidu nyen. Rongchong jong chenzal tenka zonye jibi, yuan shi bie de jeji bi chenre chodala jigu tongbo lasa la biwari. Yuanshi tong qile kebe lhasa zhongjira jia lhoda mungpa la bie ne yana lo jiang cuo la qinre xiza sa xiu lhoda jia ba tong. Zi guan di da tong zhadu zhamin da sunze jie ne du nyang da bie wi yong yong jia sakla jie tong zhongjira zhou la jia ba tong ge lo sun tong zhijia la la zi guan xia bai ba ri. Dolo rongchong jiong ji qiang to zhongjira da du yan ren wi misa la jia bing jia zi qi ngu zu sanye jie re la qi jie kaso rung la gora cha nga tong yi jia jie ba ri. Chida dimba la, zheche ngu zo sanye jire la kasu runga la gura cha jitong jijia la jibi, zheche chongra la yungbo gura cha jitong nga jia la zangye bari. Dolo chida dimba ne zang, nincha chongchir ji, jino tipo nincha zangyu ka cua rohi bi rinne tong, yigur zheche chata tepa tong. Lasa ne nincha bara pangro cungon jikin, 主定面过了天门的东北，人那段一个人直接找到去，跟着努巴进步天一把的。结果今天表话的，人那段一个人直接叫生肖安慰起了成一把的。谁敢能把做，天地都是三界人的选择了。
1: Hyatsi Dengur
4: Hyatsi Dengur

0: gebo ta na hi zhe zhe wo de ni zha zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiao de ngo ni shi li no le chang chang jin zhu de ni zhen ye xia zhu ji cha ai zhe
1: ho ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta du zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yo de ta de mi no chong la ma dong yu xiu ta de li ngo ni xie xie lang ko nan zhu
1: ho ri ge mo zha ji de la ju ping go mo chuma ge ge mo ta tong nyo si ji ju lang ka ma si de ji na no yin da la yang si chao de ho yo ba zu zu ji zha mo nyong zu sang de ta nga mo ta tong tong ma zha ta de le ge mo ge ni ji ju lang ka bi pe du re
0: ji ji ta nga he ge ge ge xiang bu de ji ci yin zu ti mo ni la san zu ye ji
1: ho ri ji ji
2: ji bin de zhe ko yo ge ya bu dang
3: ho yo la ba zu ji bo me you wei ji 창미 제주 랑콜라 마저 요나 야보요
4: 제주 람베 마나양
5: 대냔저기 사와기
4: 주주나 주중란토 코레뉴지 칠리거티 마동아다 코레 진진돌람 마동아 초라도니 코레 마동아 코레 군가 참매와

ngai pa yu che zhi long kun de yu yi men zhe le de hu wei xu ba ga na cha chi che yu shu du mong qi a yi shi xu nia che dan zha la du ma xia yin zha cha long cha da ka wa bu yu che zha chou jiang xu dong la ji ba bu zha yang me shu dong tu ge ma yu dan zha wei shi xu na cha long zha bu dang ta zu xi bi ju ren no long da yi xia bi chen da yin ji ba ri sa xi yong la che bi ge di dap cha da bu xin tan ji ni li se di gu xi xin gu zang ba na yin de chang chen ji bi xiu dong la la yang xi zhe sa ba ji di ye ga bu ban zhe sa xi yong yu yi gu zang lu bi ya ka la jun xin pa qi ni ma yi cha dong ma zui ba go gu du qiu dong er xin xiong ba mei ba zhong ye ren jing yue ba dang ru ni jia la ba jiang di zhang jia niam chong ki zhang qing la zhi si ke ba xi si jie lu du min bi duan ka la ren rong gun xiu na cha po bi dong de du xie xian zhu jiang shu ba yi na cari yue bi ri ju dang long zhu er xin hu ting yin ni yue zha dong ge sa yang kian zhu wei gun ka la ka wa bu you chu di xin yun yu ci jie lu ma sa la long dang sa ji yong xia ting ting dun zhu rong qiu ba yi dong bu ne bang er shong mei jie mo ting ting de yu xin ni yan huo yang meng huo la xin xiu ba gun xia yang me xia la xin xiu ba xi ni nga ba yi shu dong qie jie rong xi la dui bi qie tui ci xiu yi me

0: Pede nengi gaju rela shoru janji. Chene hirike gomun jibie dimi dan gikdina tawi mugji.
1: Nganchu, rungi jie mingla jiji xibadar. Pede dalu xajur, luyin zawani donjume. Lochon chobo chomo yoda, qianan jia da da ni xinbi lin qin ti na, bu zhong long qing nin qin li kong, kang ge long qing jia xi bi lan yi qi bi lin qin ti shi, nga ji san zhun yin, qi ji du tu de ngan qin lin qin nian ba ge si xue, xian men tian ngan qin lin qin ni ru.
2: Xi bi zhong dam.
3: Xi bi zhong dam.
1: Lochon chobo chomo yoda, daren ge xibi zhongdan xuezhi duchen nong la, nga ge chigi la, bomo longwa xibi ge zhongtong tong ma jie xiji yin. Ta shenpu ma ge di jie la, bomo chung chung ma jie yu si guo, bomo de ge men yin ka longwa ne, chi jie rehi me si. Bomo de na yin na, Kākōn gōtana dāwa nā, mē tū kā jamā hīmbū mā nōwa nā ndō nō mā sā, sī lā dā jībār lā tāwī kā gāwā yuā yu mē sī. Nyā mā jē, bō mō chōng chōng mā tū, Kākōn gōng gō lā dāwa nā, sī kā mē tū kā jamā hīmbū mā tīgī nō kīn tō, sā tū sī wū yu kā gī nīmū mā tīgī nīwa nā tīdā sī. Tu mo mo re mo si sen no la sen do ki ya ke wan na rung me bar. Si ke chi bar chin chin zi mo yuan na ya nga me en de ke rei ma shi. Ngo ma du mo shi xia xi wo ka la zi mo zi na ya bo mo nga ke men pa lung na lu. Zo an na shu le lin xin. Zi do ke chi bar mo tong wa ke me ni ni. Sen do ke Mechu mete tuar xin, bomo ka gala mawe kangwa hani hiong si. Bomo tala pama do sani jobo yo himes la, roba yamoma yo himes si. Bomo da nai na, mzime gada zimba la dewa na choa xunduk hiyo si. Ta sendo ga mechu hiyo hiyong da du. Nangka hala, denyo nga hyozo ngoy xin, pozir zhuan xin yu bi ga, xia kuda zi ga, bomo da ga, gecha guwa na, bomo da la, xia chan hing zi siwa na, bomo chun chung, hing zi zi, cho mango mango, cho si ma do ma do, da ra ni ma, pin chue ni, nga ge chue la, do ru xia, nga ge chou zi, shu zhu yi, Nga ge chou ge shuo le ni zuo xin, bo mo chun chun ma de gan zha ni pan deng chen deng xi de xi. Luo zhan nong ge zhuo bo chun chun you de ge bo mo chun chun ma de ge shuo le de gong du xia chan hing ji ge mei qu qiu xi. De ku ge ge rong rong su su ge xi xin bo ma de zhe mo zhe sa ya wa de yi chong ma bo mo long wa de la ku wan nong xi. Kogi daro, bomo de ge nitsur de gigin la ya hiwa na. Gigin ge bomo chunchu ma de la, kogi nungi yiki loji ge rawa dun si. Gigin ge kangwa hani, siam zin zong dan ji hin. Nyo yo de, ami ma yo yo de, chigi lelo oma yamu jamu ri go. Nyam chung to, ta nyam xin to la, rora yi zi de na. Ngoki mre ngore tsoma ka dro wipa je ri la, ngoki mre ka surju zumo ba da ri. Daran chigi ka shashu da ka nga la sengo jamo ta ti. Suni da ngoki bomo chungchu ma da loja la si inzo. Redi loja da ngoki loja anda ma ri go, da bomo da da qinga Maika marai toga da nyuwa da la zoto ga loja yu ri. Da danja ma no la bomo da dan jato ga nyomongbo ma yu ri. Danja yin du, Zhuma bomo dalat hyapu hyamo mumpu ma yung shi. Danji yindi da suni ngoki bomo da loja dana si yinzhu zisi si. Pani mo gigin dito loju yodaka bomo longwa da da qinga mega mreitu mnyoyo de la zotu go loja dana la si si. Ta zhubu chunchu ma di yi ga kango hani gawi yinzhong ji kambado bomo longwa chunchu ma di gadong la gawi medu si xiong. Nuzon chubu chubu yoda, cho, nyu, siam, hinji jinji, ayin. Ngogin jindiyan da kala, gado gana wardo, nyang simbi ga, ma, mumbu chamu yoshi. Cho ga za la, gangar jindu, nyang tabi ga, chubu chunchu ma, mumbu yoshi jishi. Cho ga, digi la namju, da dung chunji ji, zong li yin. Gazi cho ga ta kor la, gangar yoto ga, nyu chunchu ma yon na. 这个如意马他那样通常都你里普赞宁格一路马日国不是没了如意就多容里娘他比格没有的啦像你这个呢容个心诺啦心诺像我是这个一马亲呢团圆诺啦崔大姐一出日国

Manda me bie zatong ge tian de. Suo me zhong ge zhe ge zhu ye ne da xi. Nian jie yong jie jie gu ki. Yong shi chou bie zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bi di mi li xie ni ni yi na. Qie jie tu de gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan si. Fu wa

Trabana ba demo oyin, nga zunyam to luji jan joko nyimu da dan ni, du to to, bo jong long ching nyin chili kong kange long ching jia, te tong reza lin cing, rong yang chi xin kan si bi nan zong ji xiong wa garo xin da chi, nga na lin cing zong xiong xin ki rin chi yin.

Chobo namba, gongla nga zinyan piyu senpa bo cawang gobo ya kongka pama pendro tanji la pawe lo yi yolong chung chung shiba di nyi cha di. Xiang la chando ni yi bi senpa.

Chobo namba, ninja yuwaan chobi lanyang jia cheche tosan loder dang chobo yuwaan na nga chirewa yin. Tengda ronyang ji shinkan linci shinzan dana jia ji yin. Linci jia xie xie chenggo ki chongzha ji nga zi jimi linci na yang jia to yung.

0: Bejong Longchi Nyenchen Lekong Kamke Lhopchi Lechen
1: Bejong Longchi Nyenchen Lekong Kamke Lhopchi Lechen
2: Jachiwi Senghe Namba Ngana Bejong Longchi Nyenchen Lekong Kamke Lhopchi Lechen Senda Chichi Lechen Ke Gengen Losa Nyema Yin Tini ta lontuin goma ga nang la Tini ngangzu ta la ten ji ka su la Yang ji ngaru ga namba manda wi go ni Ani maa che di su la maa yewan ji yun bi ka su la Ani la ten ji che di ta Tini udeng che si Ya ake di udeng che si na nda Yang me na me bi ngaru uyi jen jen ji che si Wa di kong si Ani ndilun da tong Di kor ji xie yore Tini din chan la Ani ngangzu ta Ani jinju la tibi che yewan jenga na na Tini uden jen na yi Deli ta zu di ta Zawa rang na tibi ki tini Ndreda ku korka Zasi di la ma ngan zu Ta deshi ni nindra hija pa tindra jiri Tini la ta Gongo hongdi nginju la Ngan zu san yi xia jiga ta chua Tabde tindra sen kaya pari Tini la tomara chua di sen ji korla Ma ani sahin do di ji Xi ji bian yin Ani chua tangbo di gangri se ba yin na Tini shidanga nganzu ta peke yuwa gana na Yangji ngaru ga namba mandrawi goni iya na Ani tila rikatsi gana na ndagari esi ya tiri Rikatsi gana na ndagari esi ya tiri Ta tila ani ringan rabu ji gara kuyo re Ani tangbo te ta changwi ngaru jen Rawa changwi ngaru ayi jen jen jen Tini kupi ngaru uyi jen jen Mebi ngaru uyi jen jen Dringwi ngaru ayi jen jen Tebi ngaru uyi jen jen se ni A, E, U, E, O, sini. Ndenreka ta, yangji ngaru namba mandrawa nga gano no ni ndaga yore sini. Wata te songke re. Ta te, ta de mandra jire, tambo tiri. Tene nyingba de kaare yose na. Ta nganzo, ane, sanji baga no tenbi ki che te so te, yangji ngaru go namba mandrawa go ni. Ani ye na, ta kondi heba na yin. Ani chama da, kuba da, meba da, dringwa da, teba te. Ani nga gano na tene ndare isi. Tendriji ndawa te yang Ani Nguisi loko te Shodong zon rabo shi ni Songhen di siris Ani nyingba di chirizan te la Kong tu sa kang yore se ya tere Ta te ngan su nondi goma gano no Hi yore Zai cha ni Ani che te so te Tan tendriji yang ji ngaro ke Nama mandrawe go ni ma Ya she yun ti se la Ndiri ri nga gano no Tore se ni Ndala Toma ke shodong zon rabo shi ni Ani pa Kasabu ko toni ma Ani Nzenghen rabo te Ani njangen sasha penda da kanga jansin chore ane sapen choki dai kinji kibi kajen se ya ta yung tiga nao la ta ngisi chere se dili ta ane che chikche te so te ta ndanje ke yangji ngaro naba manda nga nao la ane kongpa dweni ane maten ba tenche chere ta te yang ane sapen rang garo se goro kupo sate rangi se na mandu ane kong teka te ne ane yin kanu masun ba tenche chi kong tu sa zao nye me ba tenche chi kong rik ta tojung ugo ne Ani maa songa yaba tende eri saba yina, tende maari ndala Ani kong yoba re se gyori, ani kong de kaari saba yina Ani lobyan tuyama sambo tra chogun zebi Ani zawa sanjiba, wata de chag yori Ta sanjiba gano na nga zo kong yori Ko cikri de zo maa, ani xie yung di zili Cikri de zo maa nginzun rabo ji xie yung bi kasi la Ani yang jing nga ru, naba mada ko toni kong de songa yaba tende re Pe na nga zo ndi Odeen ke che tabo lan suyaba yina Ani dambu ni la dambu, senga je la jatang je, damba ni la damba je, lama na la jajaba teta, u jir nrevi sa se ni, u jir se ni, ni yang u dang, jirwa. Tini, tindrigu goni ma sungpa re. Tini dili ta ndedan degi xa kongri ge ta, sanjiba zaa gono na, ta chen mambu je kasi la, ta ndindrigu yang je nga ruga naba mura goni ko sungyo re. Tini dili nda chiri se ne ta, sabiang go kong tuksa, rabo te reis. Tini dili nda kumi lumen rabo je cha ma reis ya teri. Aya tini, chua sima da chiri se dili ta, 어디 좀 나이도 마시는 게 같아서

teni lana jiba zhirir sani oni sandari ri ta ko labu guzon labu yoba mato zayi chani tiki chizik toni kina hachang ta ndabur teni yoba tela teni ani zao sanji bagi nana yina ra ta di ji ji ndrezi kanda kanya yina ya shenda yini li hiyo yunbi kasa la oden sani ta oden sani shenda ndrezi nga da chira zin oden yu konsul ku jik ta jirni ani ten yoba re teni dara sanji bagi zao aga zasi korong nung tiba yina ya shenda yina ku shi zasi jik toni Ani ko nyamjido ko jujido tendo yorwa. O tela tina ya nga zo hita kiris. Tendo la shedra je kasi la dayo yo tsulte. Ani dredra je mahi yombi ka je tini tsati te rangi. Ani tupa ya na chobar. Tendo yi dila tata dayo yo tsulte nga zo tsuchi yar yomba yi na gandhi jiri se dila. O tsati korongu na la tambo nyi na tambo tun. Sunga je la jada yar. Dama nyi la dama te hama na la ja yarwa. Teda o yarrs. Wata te chiri se dina dredra da shedra nyi ka chikwa re. Wai, ka ngayi jisilo ge, shedra kasi la ge, daba sagi jisilo ndrida yina ge, shedra yina ji. Dima nina dimba te se dili ndrida kisi la ayi jisilo u, shedra kisi la ayi jisilo u. Ta lhama nana se dili ta nama ra la te suki jisilo, ndrida ji kabi yina ge jarwa ta, shedra kaya yina ji jagi bata, tani chadi yorwa. Tiin dili, teta ujarir se aga, tsikang chudo shekare, tamu nina tamu ten, sunga jila jada ji, dima nina dimba te. Lhama nana jajirwaa saa jinduwaa wataa tsikang yoo yeda shaka saa yorwaa Tengdele shedraji kasi la tenyan lana jiba jara saa yanda yaa nyan yaa pa yinna Ani chere saa nilta nganzo shedraji dayi yoo saa di taa taa taa ji hita kari Taa taa kandre saa dili kondi yaa pa nangya jinju chiga tambo nyingde kaa dao ngaga ji saa la shedraji kasi la taa kakigo kasi giri jaa kari saa tambo nyingda tambo tun saa Ani jinju chiba Tini ra jinju chigo nolo samba ta, ngaba ba, jiba sa, o tesungi jisi lo shedaji kapsi la, ani kaya ta jakigo jisi ki jisi ya deja giris, sanga jila jata jansi. Jinju chigo dhamba adan tami ki jisi lo, ani shedaji kapsi la aki goyo sigi vi deja giris. Ta hyuten guwanda dhamba ina, tsiki kamba ka kumi ki giba yobi tsila, ani yakigo yosi ki yisi ni, tsikicho ta deba si ni yakigo yosi ki deja giris, dhamma nina dhamba di yosi. Hama nana jajaya se dira, ani jinju chigo nana hama nama ra la, deji ki jisi lo, ani shedra ki treja wika sila, ani jajarwa se ni, kaya ta jakigo jo, kaya ta jara takal u jayu ti silo, jakigo jo re. Tenye nana jiba jayu ti silo, ani sarwa, kaya ta jakigo jo si ki deja giris ya re. Tenye dila, tabde si gina kangayi jisi lo ki, taba sagi jisi lo ji, ayi jisi lo wi, yana yi. Ani nama ra la ki jisi ri ji jagi bata, ni ji yi chati yari. Odeen ji kandarla, ta cawa rungu nona ta shida dan dreda nyin ji o tri ngin zan dan. Ani kogu totang yosu se na mando, dai yosu. Ani tenyin da chiri zina ta kushi tang kani na len ji yi tu ten bata. Oyaan shenda su su ji ta ko min, tani yorwa de dan, ten ju yosu tenyin da, ani kur ji ji dala. Ta ten ju yosu de kushi ni ji bata ni yomara, kur ndoteng su ji da, len ji tu. Ani ten bata nri ji, wo cha de bata nri ji ri. Tani ta cawa di ji, ani nreba gu gola, wata yangchen tribi doji choki, ta lihi jenbi wangbo gu noni. Ta tila chenri jindra yori saba yina. Lihi jenwang gu noni ta chenri jindra yori saba yina. Kuchu chewe yung abu, nayin chupa nreda di. Tenam santa chi nganu, nayin samba sheda di. Yotri nama rala chu, daba sa chu ganga gu, adan tami wodan yose ni. Ta tsikang dinga, ta gonga, sanjiba tzawaka, yungtela tini, ma, njiban ziba tini jiri. Ta tiga nong kasi la, nganzo ntila ta gari se gurugu ma, guwa nabu nili na ta chinti jiri isi dila. Kachi chewe yung abu nai chupa njeda di isi andiga, zayi chani, ta njeda ka chinga bu di nginzima shi. Tena santa jenga na nai samba sheda di isi andiga, sheda ka chinga bu di nginzima shi. Yotso nama rala chiyo la su baga tsikang santaga, Zawi chani shedra dan dreda nyingi rai yotsur. Shedra dan dreda nyingi rai yotsur de, ani jijigdo shingi ma tenpa ten rechir. Jijigdo tenpa re. Ta tela, tambo ke che che we yung abo nai chuman dreda de se dila, o ke dan che dan che we ye, o ten abo de. Ta zawi chani zawa gano na ta ngis tenpa ye dan, shul tenpa chi yorwa, tetsu donpa ye bayina nga yorwa. Ten dila, o ta ke che che we yung abo tenam, Nāi chūpa nreda dēs, tā nāi gu nōni nāi chūpa dēs. Dēnā sāntā chīyā ngā nāi sāmbā shirā dēs, tā dēnam sāyā tā chīrā dēs, gōndu hībī gu gu lā sūpa gu, tēnī nreda gu chī ngā bu dēl gu gu bārī. Tā gu lā sūpa gu nreda chī ngā bu dēn nā lā, sāntā chīyā ngā nā sāyā dīli tā, sāntā chīyā dīli tā, sāyīn tā tēn, tā tēn sāyā dīli jīnjū rūwa. Tēnī sāntā chīyā sāyā dīli tā, jīnjū sā,

ti yale ri so don le ri du di da ana me yor kang ori sa sha kang ori di da da ga hyo no ri di di ro yo sho da on shi da ga hyo no ma da sa ora do do shi do do go li ki tsa ba shi do ngin dro long dro to lo bo ni mu ka ta sho wa li shi u da ba sa ba ma lo bo na di ro yo ko tna la shi ni du du a ni lo bo ni bu njak pa lan to lan njak pa ro yo sho la ko je wo le so mu sa de pa la ke shi je pu ngor do jo du la ke mer che lo ma ni bu ro ro ka ta bo na la ka sa la to ta bo re re la ti bi ki tun da ga hyo no jo si ki ta bo za ti ta lo bo ni bu to pa go pa go pu kin da ja ba ta ba la shi ni tsa pa di ki lin dro ka shi pa da ya ke sha tsi modi ti lin rodi mu moda ya ti hertes da ya ma la cher de kisa shi go an wala dishi pong da ba la shi lo bo ni bote son be ki tu la ti de mo ta ku pa do lon ka na shi to ju te ni go ma son be ki tu la ti du ku pa do lon to ju ko ta ko ta ka sa ta du ba ta be ku pa do lon to ti ta ko ka ta no bo kin da ga hyon do di ngo wa di di de ka sha shu la sam sam de di na po de lo na de di di da ge de ni ye ba hil hi di ri sha ni je wo lo di ri no bo kin da ga hyon to ju na mri je bu ko sa shu me da ka sha shu ta di shi shu ge ba ni bu ko ka ta ki ma ni ki ta bo ta ki on ba da kali to yiji tam ro sorba tap hi chi kon shom som da sorba da tap da sorba tap sa do ju ur ji ke pe ma ju ni lo sorba le ma sa ta la ka la ko kor chi di di da kali ma nu tu tu ton da chi da la ba yo mi ki nga la ti di ki ga tnga yo ba ta ma ni pin kor chi ki ki nga la tu ti di da da

Adi pera hamshi ya mago lola dhanle mi Sin dhagi yi la tetar xo Ngi jilong nyubu tamsang chosa ngi lombo nyubu ki Chu yargyu kesha cha yi jarbu kachem Zidi mu chimka marbu mele za chimkyu ngomu shule len Namri jarbu go sasha doju ta shuta madar sa shuta ondu Chu lor jama ke di la la ko anna tlusa Kordi do te kordi ngoyi komda te tonti xe otu hori Kali manan tutu tongo hido Manan tutu tongo di di ngo wana xe otu hori La li di yi ke chinga se nyap tepta te manan tutu ka tongshi shido Te tongdi ki giva na xe olari Dokti pa hati kara olari dokti pa tini Shaya tu ori, kara kiyang da, an shu gewa drop dhe kara ngor dhe ju, ten do ju dek mido, o ta tundu dharki mizhi loro, ta gond, namri dharbu go sasha, shu gewa midar sasha, kyu shu gewa ka tang, turga mizhi ro, dharbu ka chem toglo da, ranyi sok sa khyo le da, o ta chem ka marbu me le chahi da, chem yu ngomo shu lo rinhi da, dharbu gondu la, nyun yok ka ngala, rorok shi yi sari, ndaga hyo nila, kesha trabi ki kata, nubu ndaga hyo nila dhe ju, lobo nyubu ngola, shi cha la, ta yak le ma tse, shing gobo yu yu le ma tse, shi, tam shu mebi muta la, tam chung dosa medi di, gewa me li ki muta la, gewa dosa medi, Ta sok shu uli xembi ri tamnya duku dufu la ta gor la lo tap tak duyor ko yor mutak duku sa shala ngoma shu gewa dos doza meda da da ga hyo ni ka le o man re ni se tawdo la kor te la kor yog le ma so tap te bi tulat ni la la nya di ke la kor do je ton do war do ko sam shi tam shi ke ka la do ba tam do ton bi ke la kor do je te shu gewa ni bo drop de ka le ma na ton lo te ma nam ka nya bi do war do sam shi tam shi de she ke ken ga do ton de

Daga hyonu ki samni ki kasha andada asin po zo takshe li ki lo tsa yin rangi ki samno andawu zobe ki lo nde no wo kin daga hyonu zo jo tiki koshok so no sorwa le ma tabi ma kali ma nun tu do tong la li la ko la ha kodi lo bo nyo bo to jo to ron yo shok la chini lo jino lo nesu jilong ki tamze ri ti nga jardo ni kolo ma kwa na chini ki ri da wo niwa na wo ki tong kwa ta nga daga hyonu tse on ya da jarwo ki kache ri chini nga ta zi ra chini jabche alung da ko ji chini shin tu kyo chung da si chini ri ri gonga tabi chini ki shi di shin nga daga hyonu ki samni ki kasha andada asin po zo takshe li ki lo tsa yin rangi ki samno andawu zobe ki lo nde no wo kin daga hyonu zo jo tiki koshok so no sorwa la tabi orki pe ma ju ni ki yi la go

mi tabu lun yopi. Jun shu chi kyun ta le gang sam cha du kawa nang. Tewi jarik lu tun yopo na ta la te sam jun le me chong. Rong chim la lobi semba na namo tong ka treba tar yin hi. Ata bata gang sam shi bi je. Tenyin torin kyo zu nga bi ngon to hing na to dang le kong cha gen ko wa tong. Le zu zu rog ram wo to. Ko wo tong jarik la za pa yopo tuan chi yong su dik te na chui cha na wi rong lam ju. Zong gei shou su ngon su do tuan shong to ba tong. Lam ta shi li dung chul hao zang chi rong lam ten na tuan ngomar gong ra tong. Na ra, tra ra, iya ra, pong ra so hema la yi yu chi rarab du mi chui to ngon char tong yan chen chen chi sup ka chamo zang hi re. O cha to bu chi yu chu ten na roa mi ri chi lo ju to ka ngon char den pi hing kang hi yin para kun chi ke lin pa tong. Mang yu gong tang ka yu long ten na nga mo nga mi tu ni pe chi shiru je kam tong ren di si pi nalam hi yin me. Nalam ti ting to rongzhong kong chin jikpa mangpo nangyong chame yinpa kowe samtsi li yongsu de. Nge tsu tasha di te pong yin ni tuenpa tong, rim yin markar tong, ruka, rama tong tso, teni tong tang tong pang tsu long, japin namka zong. Tsam so je sakong ga je, sabab yetor nroa tong tui tsong, takar taso gong chin nye dapso male tsam ne. Rarab chi sui tong zangpi yung to pungso tepi gangrui chi hui te zo maglam to rim yi ngayong. Tewi masim lan jikta xe wana na gangrui to dene mbari tepi pabong yaro zamli kiwa mangpu langkor chi yung lam yang cheke tong hin. Nyingkong ku tuiso reteng ni bado kienpo tong dadong riyong ata dare. Shinyi rimi namdui tera nge zu mata namche nying kikla toban ke cele yong su gewe gangrui kempo kyoksum gazi kempo geje. Tsengkong kyo zu gyunyi nguan zamla zongkar dela ngan jowa tong. Zong shuli sazi je mani tabo nam nyinghi rin zilin todam shungi to. Lhasa ne yongwi chobi lakze manayang zhongnyo rongni su lo toba shung song. Ngarong gazi tong namhi drodong kishinpi. Zakor jik rin kiamne hindu jiwa hika nani zongar lu. Kiong zam trashi shumma ta zong chuiten juji kahin kuyo robar chuiten rimgo mena jik tangshungwi. Menzem nan tabo dun la geni si zong zongda pato nye nye rin deme loge dela ngang jorwa maze. Zongda ji neyam chunzi le dun juntu ngon pe toba shung. Longo gangcham deji je tacha dedun gahi la nosam tongdu. Kaibgar dorki tsuwa tong rayon kuwe ngweni gyo na mangyu gongtang danyi ma juyu tong sa juyu chaosinbi. Njungwa tong neyam so rongzhong kamchi njikpa mangwe yulong tala dewe nying nyewa tong. Yong yen yingne gyo na yuwe mennamchi babro hipi jono rongzhu topa mebar yimen kona chowa li. Rongri je hiri bayon tong jingi gatsu mangyong. Njikten mechwe te nangchong songwi sonyin gahi. Ka nung ke chima hin dor gu nge chong yin te. Per na, zanlong ke jitsun mele ako tong ane nyepo na, lo ju to jekam kun chi hi hin. Gong tang ke yuwe no la cho hi me hi pi pe chun sun po hi nyeba tong. Lo hi gong koro banden sa cha yi pe nyi nin jawara. Jitsun sabin kun ga jan sen cho, mong yu chi rong to mo tik pi cho zi nga wo tong zwe par pe kep. Chi rong ke yu mo la lo tabo rege, ko to jarduk su ni ku su lin zi xe na yon. Xiangzhu senpa mei zhuk cha naa chui ni ngomin tui ti jar ni song nyi li tawi san wii mei nga tui tata yung tuan ju yue pa. Yang nyeram ni jue na trakar tasu guan cha peo luk menzi kebi chung chuk chingkar japo nyi la. Mang zui chun ju kep su gong tang ka yu ming ki merka la xiana chepo guan ni. Ye zi ema gang ka zun ra longo chuk sun tsam luk zi nang ni yuk gu shung are. Yen tatung ju chen naa chuk chi uang ka. Dui kap hin rin za chi zi hin tong na ca la to chun ce mi po de. Yu mi cui kang chen chun pa yong du mi tar chi hin ju mi la. Jung wa lung ke nui ci lo ri hi mong tong rwa tabu na. Yu wa ko zu rong ni la nyong tsor ting zap yue jing. Zin po song zin chi kap su yin pi pa pa wo di zu la kong tong. Pong hin ke jam zin ge ji la kong tabu. Bu yu chi jen tong zin cho pi zu chun to zo yi ri to song yong kap hin nong mi to song kara. Yu mi marab rege dadong nangde ngwebo yanyun tu chirwe nizu yung tunyung yue pare. De tabi jokhi mangmo hika kuwe lingdu mechong. Dajia na duirab tong banjo shizu jinjuwa nawe lo ju je nyingri hienpo tui yungwe. Mangyu shirong ke mennam la yung pukdun tong rawa sarba mangpo hik gongdu tu chongjin yue bi.
ngamun shichin tamba tumi hyapcha chinchi labi mangyu gongtang di, wanjur shichot

0: nikte meche neche yongkam so juntu gongpe yongwe dahi hyo
1: mepu heri pontong yomola zongri logu shesin shejone gongjong satu zongri zetang de lochu hyahi jebara ema tsara
0: che ne zongri logu zetong lechen sembara gas hyo zatse shitarung ning kin che tobo na ba dada che chi nyen gi ma dana pe jong long tin nin tin li kong kong ke long tin che zong ri lu gu zhe tong xi bi le chen de re le chen ti nong to pe ch zam rung ta ke de mi nie nga tong lu zum be tam ke bi le xi mang chu ji ren ni so nong den pyu sum cho po ta dik xie tong xie mi yin bi nan ba zu le chen de re jia xue tong tu kur nong ji ru wa xia

0: 다긴 차시 토르신 바다 뛰는데 주불아 다 내단다 키니다 되겠나
1: 나조다스 다 차신 토바텔 카실라야 내단고스 마트에 받던데도 지단신 차시 다시 다운도는 토데버라 데면도는 롱라치 쪽으로고 메사게 내다 메데바 근데 인도 카시에다 차시 내데 먹고스 좀 좀레스 코는스 코 나사스 추킨보단 진드즈네 메주조히라 다 카시에지 나사드 모초 내다데 응스 세보므레 용도드네 갈레 갈레다 ko zubo ne kada so pecha na tuyano la sobo chola tongro rang kema la sobo nying la sobo leba la sobo chola tongro teni jima jima rin nasa kimbo tongro temi tsaha mogo dhiri tenro rin rin tenyi di tsama kashi ki chahi ki nai do kosu zonkin rei se o tenro yang hieso yoba tenro rin do tenro yin tsa du teni da neda tuyano zogo nra di che tuyano rin se na ji kashi ngo na ju zonro ngo yung korju la sobo ra labar da nga zho da nyi se la sobo da ngubo ngo di ji chimbo da chi nyob den so dan ra ji lupa da chi ngo di rupa tangbo me den so dan o den goyin korji la sobo den zho ong ji ra nyi ne meg da tongsor di xin ro ba meg sebo mung tong ong ji sim ro meg tongsor di lan ju don ro ba teni kare kaxi na ne chi me ni wun tsar de ba tabu da kandar me la sobo sebo me yong ro ji ra Dene nyeg parse deya junde me ba tenzhe kakien yo chakwa ra Dene nyingka mbili ji la soba Dene nyingka la soba damdili sob tanzhe Changde tsu damdili sob tanzhe tenzhe ongje Dene tegi wangi wuk tongle kaji wuk maten ongzhe go
0: Wuk
1: namchu detang na yin tong mu topje Bena lupo ke ngazor chungze zubata yana Liza zonzhe shuk chungchong zunna yang wuk harni wuk saani rogo Wuk mandangli sob tanzhe tenzhe ongduje Dene kaxiele yang nara desi baane, rogo chaxin toba kaxi nara zaba dende yang nyongsi ba. Dene zubo la jik ngardob chenpo yung ba. Da pyomengi pyogsuwa raba tanya na jilu ba zindro yor. Da kanda lega le mendo le. Lusem niga nyobdele na ba ra. Dene kaxiele nyi mokog je, senka mdebe la soba. O dende ke neta dende ongje. Dene di wangi jik wangza la soba, nyong jamna zubo biji la soba, ji sikorwa. Yena da su dixia jaji la soba da, da jik tedan te la soba ge. Da di wangi yenda mangbo yang chiyong de, dende da su dende ongje ra. Zo chiwa kurang ge neda da, da dende dende dende, zobo dende dende jire do la.
0: Lasi, lasi, lasi. Da gen chaxi turun do di, neda diri tunsi na langkaan lasa mingkaan nrogre ka.
1: Da neda dende tunsi ona, jini susu ge da, tagyu toba da sozol me yoba da ji ha kongke yinan namsan lansan mazhab na juan yujima rite ta yakyu rina menkhanan rona ya rwa menkhanan rona che ugrisna menpa ten tagye zo rago teni jini tagye zo jiri nini menpa la teni ta chakhin to gubak jumsende kakye nyingu wangi chakhin to do kakye teni chakza sammo chan chakhin to do wari lada ngazu pehme ngoni xe na teni lungkan to ne gengo la soba long de ya xiuqimu per dendri zonu per deba yorwa dendri yinza de kandar mengkang de menba de chaxin togu bu jumsen de kaxi rigyug dendri per deba dendri rigyul yang chaxin togu dendri yorwa kandar manda jik menba la dendri chaxin pagu le jumsen chen yin da de la kandar nri zunu ya sari ra dendri dendri ya bu yoba du tol dendri zidu
0: sengi naba che zi dada se yi mi linsen de na Pyojong longzhi nyingzhi leko, kange longzhi ke detang lantai xibi linzhen diri. Tiengdi linzhen nala, pyo rangshu jo minzhi kage mibang borangba yiba, gen kade nima la dindri xuni, chashi tuwi ni gojo shata chuko la, jantri xuji. Namba zi munti ni nga zi linzhen sero. Da gen chashi tuwi ni mufuwi che to, si shu panglang ke te la, yiza che goba jindri yon nage.
1: Lasu lasu. Da di, zo chiwa ta... ngazu pyoge suwa rikwa nani di sikyo re suwa rikwa nyingbo la sedan junam men jie rigo tenre yin di zo chiwa ta ne ngongo zogo na zo chiwa sedan junam ni zizab zogo ra tenre yin zaytu ta seregi toa ne zo chiwa yizab zogo sa kandre resi na sama nong la ca nyong du tongju tang ngage gomshi li di ca sa ji gomshi chenpo yo rigo becha na kya nong la ca ndevri tenre sama nong la ca ndevri ta tenre zi zaytu tenre ngoma zyuna detang ge chegi zyuna merere ge dangoma reje na merere ge nyima rere la chaksa se de ke jo ta de san la ba de ne ma ta rong mang zha de sen ke nga la ma ba yin go de ne zhe de merere ge da nyima rere la chaksa se de ngoma chegi reje we na ke nga la sam jo ba sam rong wa de ne zhe de wa de zhe de de ne la ba de chegi tong bo ge ne mo po ba de zhe zo gong ke na de ne cha de nyung nyung dong go re Samba de sona na ca nyong ji, laba de jade de sona ca nyongwa yana ma jabar go. tindra soja. Tani chik choda tindra maansu tongchi choko da yana chik jala soba tindra tongpi na tindra tsamma jaji rugo. Tindra ri tani teme ke chik ta nye jato ka sama. Nye jato ka sama, nye tsezo tanda rugo. Ta chik teme ke nye jato sama mambu yo rugo. Tindra tiksu nyongsu tongja. Tani xa kambo la soba. Luze mambu jaji ka seri. Luze tindra mambu jaji to ka seri. Tani laba da chik kaxi tanda nga zu tom nana zu jato ka chonze tindra mambu yo ra seri. Tindra nga kaxi ru mudro laga ta zeri tindra mambu jaji yo rwa. O tindra ki seri nyongsu tongja. Tene nipe chane xe na chertan tenpaka sere, xeakzit toote zog male, da tsi da chi xeada tene reyde toke sere, labar da sokcha ke tsi, tene sokcha la chungwa ke mar la soba ke nongu rey rgo, tenzo nyongdu tanjo. Tene saji da chesa kursa na ngo ke rey, xingto ke rey, tenzo chungze nema ke rangye chi, nga zo sema ke rey zonra da chi, da xe rey zonra rgo, jing nema ke rangye saba tang, di nani xeakzit tang, tsi tang tene nongu xe chewa ke, labar nom na na ya sokcha ka nom na soba tenze nyongsa sa jo. Teme ke chik ngar cha dan tene tsir tenpa ke tongwa tenze chunzen so jo. Chik oma zonja teme ke ngar cha ka tongwa ndramra yorogo tene chiong ara la soba tenzo kanda nzem jo. Tene juan langa na xebe na zubo ki jitse da yarman paba so jo. Zubu jitse de ta tse rinpo jik mato tene xa jia chapa ma yinpa rwa labar de cila soba jia ma jin to cila soba tene jia ma ji tene zoji rugo tene juan lang kan tarong kar zogus na ranyi dan tsamba ke luzar yonda zoji pecha ikan kaxi gomba jia ji la soba chamchang zoji rugo tene jik yuksha lo ji la soba nang lo chenpo yin yuksha tene lo mato na gomba jia ne juan rinpo zoji la soba teme ke lujong pecha ikan ji su su ke ta ting san yoga yora yoga sen nan zha zang long sen nan zha ten zhe jiong ji teme ke chu jar ji la soba ta kan da su su tan tsam pa ke jik ta rung bo zhalan zho ji la soba jik ta te tan te la soba su su tan tsam pa su su gom chi yue pa su su ke zho tu pa ke lujong ten zha zho ji rugo teme tama ten ke na tama da zho nyong ra tang ya yu ri na tama mong ji tema ri na nyong ra tang rugo teme tende zoji, tene semkham derun juktab zoji. Ta semkham mide yo zo che che resina jik lega gan duanda zonja, yana chimsang gan duanda zonja. Ta tende ki jik lega nion shogdan, tsoa gan nion shogdan tende ramanda yongsi barwa. Tende yin sili tenso la samlo yo kebo zo. Ta lochu manchis chakin tondo mudo lochu tombo re. Ta gale jab su jab, ta meso jale duka leru ten yin sili samba jik ta samlo tong kebo zo rogo. Ko lega zo jita chaji yo mare, ten yin sili renso zo, susu zubo de antambo yin san. Tende jik semkham da zon yo kebo. jik ten kandala jayang yongsi ba yin chadu ta jik mde ba ta mji ba tanda yongsi ba rago tanda jik che yongdu tiso la sem jong kebo ta jik sem mde ba nyangen zon pecha gyan jik nyaya la soba chima la soba chomba xinro la soba rwa yana jik nawa la soba tanda jik netsor dubo tanda che yongdu o ta yongsi ba re nga tanda ba lo chimbo anri resi de reng ma nyong li ta me si ra tarong yongsi ba tanda jik ta tanda zon samlo tu yong kebo zo Tendre zoji jigri. Tene namjun jik chakhi taji la soba, menkhanan rogo yun nere rangi chakhi taji la soba chenlu tsu nyane junten taji. Lakwa de tengsan chusuk nabaga tendre chakhi taji tendre kunji dago. O tendre lakwa lo genba yun tendre re re kong. Tene namjun suso ki tetsu tonhan zo. Parcha chenlu yonki da. Jitang zyu na parcha chenpo me na tiks tiks to dina kyun samari. Tan parcha chenpo karan to rin ro, karan ma rin ro tendre yun na ane tarong tela zab zab tela jang chewa zogo ba. Tendre re do.
2: Lasu lasu.
3: Bertang Silu Sori Yunglu Da Song Tun Javi Niri Jutab Dang
4: Jong Chua Kanta Di Song Hiji Ni Di Tan Lang Tun No Ni Ling Mur Yue
3: Sengke Namba Tata Che Che Seng Yiba Ne Kam Ki Lung Ting Che Di Tan Lang Tun Hibi Le Ching Dere
4: Che Nambi Di Tan Lang Tun Hibi Kam Ki Lung Ching Seng Jura Gas Hyo
3: Ngan Tsui Che Che Lu Seng Nien Che Di Tan La Seng Kur She Jin Yue
4: Chichi, ngachilin chila do nan shi jo ma jiba nung ruo.

0: Lula dewa tang semla ganang xiong na deshi yin. Deshi topar ndo na detang la zun gu.
1: Detang gu na se shui ji bang lang ma noa xi gu. Se shui ji lang dur ma hi na nga chui lin chin xun tang.
2: Dagen chashi tuwi ni jota ka kola ta kundo yin na. Gain laka galo mabu songswa.
3: Naso.
2: Tato yinda ka lhaja songda chiyo ka.
3: Naso. Ta yinda miksa ki chimbo me de, ta nga zo pyogu suwa riba ngu ni jie na chakhi toba ne se jide, chakhi se jide, to se jide, yang ji me yon na kuwa lang na ting san ki jik, ta jake la shio ya se jio ra.
2: Ari.
3: Te ta jikba yimi di se, yang ta ki zogba tina re du. Jik chan pe ne, cha garbo cha, ting san chan pe ya se jio ra. Tindra ki chakhi menro samsa, ta tindra jik kuwa re da go. Tindra yin se tu ti jik je. Tindra ting san ki nga so ki chakhi to da, ta jake la gao shio ya se, yo ra ta ki zong da kun an ka tong roma ji. Tindra nga so kan chung ngun zi zo ra se na, jik ni, tindra iwa an ni se yo re. Chakhi che wa ki. Chalongne, ta chalongne le yajiru yaju, chalongne, chalongne le yang ra, tene tela chakhe chewa ka chalongne da, longhe chewa ka chalongne isi, yiwa nyi. Tene tene lo yunpa da, jik teme ke ne so la soba ke, na yunpa maangchisa de chakhe chewa chalongne re nir. Tene longhe chewa ka chalongne po zo chewa de lo genpa, longhe chenpo jin, ta geba longa ma zon, longhe chewa ra. Then to Pejan, New Mokoba Lasoba, Subju Mandan Lasoba, Tenzo Jing, Tene, Samka Madeva Lasu, Tenzo Jing, Chahin Tong, the Manchester, Dene, Lunghechiak, Chanone under it. Tende inside the Tesola, Nazu, Tajidang, when he in a Chahin to Mendes or Chahin Majaji, Tamed and Yora, Noluda, Jig Don Lodas of Tenoyori, the Pemangan in Lunkama Nesak. Lungnama nesaga mentenda, pechana aga songa la soba ji, tene ji sobju ge me la soba, ta kanda longma ne luzon ya soji ge, ni dutol kukye la soba ra, tende ge ji trola judan tenpa ge, sedan judan me, tende ten longde ma, longka de ma nunye na, ko rangyen ge tene chakhi

0: Saka namazo. Daring gaya, bojo lungchen nyanchi le kong, kanki lungchen jaya, chelab gacha lenchen hyunchan da yajo yin. Lenchen de zonru ba dang, zoshong wa loja dang, hihye kienkwe janso pozo ki yin. Cho jie, mento kanki lungchen jaya, lenchen yanda simbara gacha kyo, tal hengye yamu.
1: Nga la, nga rang ka mbi tab jaya loji yue la. Chi la, chi rang ka, mechi, nyongwa zangmo yang yue si.
2: Chita ngayi jubi mechi hulang li, chita la zangshu kodru da, mechi yi kashu xe duen jina.
1: Nga ju lenji jia lengi re la, wengi yang re.

0: Konyi su zhe nga julin, chere zhe nga likon tambo te nga ngozi riba re, ngozi riba te nga so janana zhe nga jinrong kwan li zhono ko chubja chenpo re zhala re ngozi riba te.
1: Nga
0: so pyo ega sacha zuo te ngon tanji re da ho, shili ngon kong zilin na, zutri ngon kong zilin na, zuli ngon zilin na, so re da ho, tino ngon chesa te hinu ngon kong te re da ho, ta nga ki tingche na shili ngon kong re masi yue ma re, ta nga tingche zon shili ngon kong gano la, da san la ngon jo ile. Chun nga thara ngozi riba ka toni chitang ge, That's it, he. Jay, Lorda Chimon Rondo said, the solids in Yamu Jo Jo.
1: Rigid.
0: Some languages did in Mansu Tangela, Shandai Shu, to ruin a dozen languages. Nibate and Nujo and Satting Jagela, the Tozo Consul, the Ho, Manju Consul, Daje to ruin a Lujuili. The Lujuin said, So the Tanyanuri, then he heard the Rung Rinik to Nujo and Sayamu Tramon Goko, Tatimusing Gilada Chimon Rondo said, That drum was a che jung o san no na zo mu se deng yu se la cha cha on de pai le yin an ra li kon no yin an ra de zo li ka ta ju go ro ho
1: ku ji ji
0: ta tro on de de ngok de san no ton de na ngok chi li de den ria da de na de na son de na da ze ta da ri ji de no ngo ju wi le yin
1: ta lo chin ka li na la ta rong ke chi li za ma se xie so ke le ka la ta ho ta xi yu ya xin go ya de ma che li ge da ngo jung zo li de rong so so ke chi li don ja yo do ke ta chi zo ko le ka ta na no le xiu Tani ni rong so so ko xiu jie na ta zavzan da xi, din din da xi, ta yamu xiu ya ta ko. Zhe zhe. Ngui kondo manju kongsi din nian nang zhali da ta, ngui zhong zhali da ta, manja san da zu da, qi da zu da, qi nang ka.
0: Ngui kondo na ta zo te ko la ta we je te. Te re ta, nga ru se nga da zai se nore, ten nge ngui kondo ne, zo te ma de ke li sa te ke te mo ra ta je. Tani xia ke manzu tan je duru we na nilain da we ngo duen da we, tani ka ki ki kaba te ke nga ke sa yamu zai xie xie mang ko, ngui ko te ke pa za. Pasi ngui tiki jyo turi jinui witi sanu, tiki tini chayi chuanyi tiki ngi rupa wilu wili. Jis tina da nyi ni ngozo na, ta nga ke ngi honga nda luli no ni tina, ma hiyan la zizan ngui tiki yama tiki na, ngui tiki pa treji ta, ta kakhihi tsa juhi da ho, tiki wii, ta kakhihi ma hiyan la pa ngui jyo dho da ho, tiki tunu turu wili.
1: Lim ngui shi leka rukuta?
0: O, ngui ki leka chonchu re. Ta mana, loda chi mon rondo sen kacha, nga ngozi ripa re ti, ngui pa jyo tso jyo wecha tiki tini, mixaya ku turu wili nga jyun ma.
1: So, riyun san zhru kuya?
0: O, riyun san zhru kuya, cao zo tibi ma nyo. Ta nga ke sacha la ta ngu no, ta zo te pyo jung ka sacha cha re tisana, ngui pa jyo tso jyo wecha ti chonchu re ti ta. Ngui kal to jyo jyo ki, anta ziba yoru, o, zito ku tuni, taro, danda na chonchu re ti ta. Tiki tini re ta, manju kongsi taba na zi hii go na, zo no zo te ku kwa ichi ti re, ti nga ke sacha la, no duen ziba anta ka tu chonchu re ti ta.

0: Pede nengi gaju rila shoru janji. Chene hirike gomu jibie dimitang gikdin la tawi mugji.
1: Nganchu, rungi jie mi la jiji shibadar. Pede dalu shajur, luyin zawa ni donjume. Lochon chobo chomo yoda, qian nan jia da da ni xin bi lin qin ti ne, bu jiu long qin nin qin li kong, kang ge long qin jia xi bi lan yi qi bi lin qin ti shi, nga ji shan zhun yin, qi ji du tu de an qin lin qin nian ba ge shi xue, xian le men tian an qin lin qin ni ru.
2: Xi bi zhong dan.
3: Xi bi zhong dan.
1: Lo chong chobo chomo yo da, da ren ge si bi zhong dan xue zhu du chen nong la, nga ge chi ki la, bo mo long wan si bi ge zhong tong tong ma jie si ji hing. Ta shen bu ma ge di jie la, bo mo chong chong ma jie si guo, bo mo de ge men yin ka long wan ne, chi jie ri ki men si. Bo mo de, na yi na, ka kong gu de na ndo wa na, mi du ge zhe ma hin bu ma nong wa na ndo nu ma se, xie la da ji bu la da wi ge, ge wa yue ge me si. Ni ma jie, bo mo chong chong ma de wu, ka kong gong gu la ndo wa na, xie ge mi du ge zhe ma hin bu ma de ki nong kin do, xia do, xie wu yue ge ge ni mu ma de ki ni wa na de de si. Tu mo mo ra mo si si no la si ndo ki ya ke wa na rung me bar. Si ke chi bar chin chin zi mo yu na ya nga me in de ke rei ma shi. Ngo ma du mo shi xia xi u ka la zi mo zi na ya. Bo mo nga ke men pa lu na lu zwa na shu la lin xin. Zi do ke chi bar mo tong wa ke me ni ni. Sen do ge mei qiu mei de tuan xin, bo mo ge ge le ma wei kang wa han ni xiong si. Bo mo de la, pa ma do shan ni zhu bu yu xi mei si la, ru ba ya mo ma yu xi mei si. Bo mo de na yi na, mo zi mei ge da, jin ba la di wan na, cho wa xiong de ge xiu si. Ta sen do ge mei qiu xiu yin long de du, Nang ka ha la, de nyong nga hiu zhe ngoy xin, po zhe zhe zhong xin yue bi ge, xia ku da zhe ge, bo mo de ge, ge cha gu wa ne, bo mo de la, xia cha nying zhe xie wa ne, bo mo chong chong, nying zhe zhe, cho ma nge ma nge, cho se ma do ma do, de zhe ni ma, pin che ni, nga ge che la, do ru xia, nga ge cho zhe, shu zhu yi, nga ge chou ge shuo le ni zuo xin bo mo chong chong ma de gan zha ni pan de chen de xi de xi luo zha nong ge zhu bo chong chong you de ge bo mo chong chong ma de ge shuo le de gong du xia chan nin ji ge mei qiu xue xi de ku ge ge rong rong su su ge xi xi mo ma do zhe mo zhe sa ya wa de yi chong ma bo mo long wa de la ko wa nong xi Kogi daro, bomo de ge ni chur de gigin la ya hi wa ne. Gigin ge bomo chung chung ma de la, kogi nung ki yigi lo ji ge rawa dun si. Gigin ge kang wa han ni, xiam zin zong dan ji hin. Nyo yo de, ami ma yo yo de, chi gi le lo wu ma yamu jamu ri guo. Nyam chung do, ta nyam xin do la, ro ra yi zi de ne. Ngoki mre ngore tsoma ge zhe wu ba zhe ri la, ngoki mre ge sur jun zumo ba de ri. Deren chigi ge xia xue de ge nga la sen go zhamo te ti. Su ni da ngoki bomo chung chung ma de lo zha la xi yin zhu. Ri di lo zha de ngoki lo zha an de ma ri go, da bomo de da qing a, mei ge mre tu ge da nyo e de la zu tu ge lo zha yue ri. Ta ten zha ma nong la bo mu de dan zha tu ge nyo mong bu ma yue ri. Ten zhe yin du, Zhuma pomo tala de hiapo hiamo mongpo ma yuung shi. Tanzhi yindi de suni ngoki pomo de loja tana si yinzhu zisi si. Panyi mo gigin de do loju yo de ge pomo longwa de da qinga me ge mrei tuk mnyo yo de la zo tuk loja tana la si si. Ta zhubu chunchu ma de ye ge kango hani gawi yinzong ji kamba do pomo longwa chunchu ma de ge don la gawi me du si xiong. Lūchōng chūpū chūmū yōtā, chō, nyū, xiāng, nīngjī jīngjī, āyīng. Wūgīng jīdīng dā kālā, gātū gā nā wārdū, nyāng xīng bī gā mā mōngbū chāmū yōshī. Chō gā zā lā, gā ngā jīndū, nyāng tā bī gā chūpū chūnchū mā mōngbū yōshī jīshī. Chō gā dī gī lā nām jū, dā tūng chīngjī jī zōng lī yīng. Gā sī chō gā tā kō lā, gā ngā yō tū gā nyū chūnchū mā yō nā. 这个如意没他那样通通的你里普赞宁格一路马日国不是没了如意就多容里娘他比格没有的啦像你这个呢容个心诺啦心诺向我是这个一马亲呢团圆诺啦崔大姐也出事过

Mala tri debi kitul kupa dumlong ka nashu la khemandik mazak dey chakadoy Thala tri du mo tindaga xo na rhelda A dharmu ka kachay ma dey la haba shimbo ka pradu Nga dharmu ka kachay ma tri du mo siri tindaga xo na rita shundos da Khe mo sok dey du sheba sa dmi Dharmu gundu la kongwa changa me la dharna ya na kachay

Oblong na shuri ya, na da bo ya, na ngo ma hi na ya, shang me ling bo ya, ar bu sa sha la ya, pak du bo ya, zai sa ba du ki pe ya, du la bo me er she long ma re ser ya, ya ten he bo ya, si shung da ga la ya.

0: Bejong Longti Nintin Li Kong, Kamke Lopti Litin.
1: Bejong Longti Nintin Li Kong, Kamke Lopti Litin.
2: Jachiwi Sinkin Namba, Nana Bejong Longti Nintin Li Kong, Kamke Longti Litin, Sunda Chichi Litin, Gengen Losan Yamayin. Tini ta lontuin goma ga nang la Tini ngang tsu ta la ten ji ka su la Yang ji nga ru ga namba manda wi go ni Ani ma che di su lo ma yewan ji yun bi ka su la Ani la ten ji che di ta Tini uden ga che su Ya akin ji uden ga che su na Nda Yang me na Me bi nga ru uyi jen jen ji che su Wa di kong su Ani ndalun da tong Di kwa la ji xie yore Tini din chan la Ani ngang tsu ta Ani jinju la tibi che yewan jenga na na Tini uden jen na yi Deli ta zu di ta Tzawa rang na tibi ki tini Ndreda ku kork Tzati di la ma nga zu Ta de shi ni nindra hi japa tini jiri Tini di ta Gong hongdi nginju la Nga zu san yi xia jiga ta chua Tab de tini sun kaya pari Tini di la tomara chua di sun ji kwar la Ma ani sa hin do di ji Shi ji bian yin Ani chua tangpo di gangri se ba yin na Tini shidanga nganzu ta peke yuwa gana na Yangji ngaru ga namba mandawi guni iya na Ani tila rika tse gana na ndagari esi ya tiri Rika tse gana na ndagari esi ya tiri Ta tila ani ringa rabu chi gargu yori Ani tangbo te ta changwi ngaru chi Rwa changwi ngaru ayi chen chen chi Tini kupi ngaru uyi chen chi Mebi ngaru uyi chen chi Dringi ngaru ayi chen chi Tupi ngaru uyi chen chi esi ni A, I, U, E, O, sini. Ndenri gita, yangji ngaru namba mandawa nga gano no nindag yore sini. Wata te songgiri. Tate, tate mandra jiri, tambo diri. Tini nyingba de kaare isi na. Ta ngancu, ani, sanjiba gano tenbi ki che te su te, yangji ngaru go namba mandawa go ni. Ani, ye na, ta kondi heba na yin. Ani, chama da, kuba da, meba da, dringwa da, teba te. Ani, nga gano na tini, ndari isi. Tendriji ndawa te yang Ani Nguisi loko te Shodong zon rabo shi ni Songkin di siris Ani nyingba di chirizan te la Kung tu sa kan yore se ya deri Ta te ngan su nondi goma gano no Hi yore Zai chan ni Ani che te so te Tan tendriji yang ji ngaro ge Nama mandawe go ni ma Ya she yun ti su la Ndiri ri nga gano no Tore se ni ndala Toma ge shodong zon rabo shi ni Ani pa kasabu go to ni ma Ani Nzenken rabo te Ani njangin sasha penda da kanga jansin chore ane sapen choki dai tenji kibi kajen se ya ta yung tiga nona ta ngisi chere se dili ta ane

Chobana ba demo oyi, nga zinyam to luji chan jo kong nyemo da danni, du to to, po jong long ching nyin chi li kong, kange long ching jia, te tong re za lin cin, ron yang chi xin kan si bi nan zan ji xiong wa garo xin da chi, nga na lin cin zong xiong xin ki ren chi yin.

Yang chobo namba, gongla nyebi lojin himo di nina zanko re nyeyang li jima bima choye tongi loji chomo shiba dan jiba ga sanja tsiringa tongi loji melu shiba di nire. Chobo so loji di nila ga po shio na nga zilin zija kapa anja choji je ga nga nga du jian ni reko she chole re. Yang chobo namba, xiangla nga tsuyo nanju ji senpa bi reko shibi loji do longchin kapar sonya shibi na zilin zi tada shio bi chobo so ga po chobo yungwi rewa yo. Yeah,

Chobananpa, gongla nga tsui nyanda nyebi lo yi zhin si ba di zin ba bo zha si bie ma ye rongyang ji xin kan lin zin jia sin zhu tan chi la po le ri. Ta mun tu ni la sa li wu zhong sa du yo bi zin ba bo da wa ci rin ge kong da nyang du yo bi ba san yi hi zu bi li zhu tan chi la po yi lo yi pa ye zhin le si ba di nyanda jian nian guo.

Chobo namba, lasa ba koto yobi chobo do ding chio, nga zilin cin la kabar jani, sonyi na kongko ro ba ding zi chio, chongka gu hiyun zi gu ni mo yinbi, chi nga changi de por ni, trashi de le shio jin si. Ya ya, ta nga zi nyan do lu ji di che chio chobo, ding zi la por ni, trashi de le shio go.

0: chisu chudun tu, dusar sanjur, chisu chudun tang kama ngi tu, pöjil lu tu, chisu chudun tang kama chu tu, zanri lugu zi tong, chisu chudun tang kama sunju tu, di tong lam tu, chisu chuji tu, dusar sanjur, chisu chuji tang kama ngi tu, pöjil lu tu, chisu chuji tang kama chu tu, chilip gachir, chisu chuji tang kama sunju tu, nga tong ngi ju bi shalam, chisu chiga tu, shibi lang ye, chisu chiga tang kama sunju tu, sej dhura, chisu nyikha tang kama sunju tu, pyojong sanjo nyandra, chisu nyikha zaji tu, dhrenga do ne, chisu nyikha zaji tang kama sunju tu, lingdong, chisu nyikha zanyi tu, kange lamji lingzen, chisu nyikha zanyi tang kama sunju tu, rayong ka shinkam, chisu nyikha zayi tu, nyin gong ka lingzen jo dhubya. Sabshi shivje, Riza Mimar je chisu jayi ni joji para, chachin shoshir nyamshu dhuchu yi.
1: Shala yong nang hili kuji dong yong wei nang hing hunda shoshu yi. Maung chisu nye zayi rin, derin chimu para, nying chik tang loka chungchi ji lu ju ji sa cha ka ji la cha pa chung nian zheng wu pa pe ju. Di no me do zong ki sa pe ma wei sa ku la cha pa chen wu pe ju. Loka chungchi ji xia ju tang chang du ku ji xiang ju tang wu ju. Na chu ku ji xia ju. Yi ga ji rung chi ji lu ju. La sa ku ji xiang ju tang xia ju do. Na mong ni ren ki cha pa ta tu ru pe ju. Sa cha ka ji la cha pa chung nian zheng wu pa pe ju. Yin da sa ku la jing pa ma po ni ren yi na po ju. Sacha kajie la chapa tatoro pechu dayana kama cha pechu ringa. Ta dong song ni mu para. Nying che tang huo ka, na chuku ji xia ju. Sasa kuji xiang ju tang xia ju. Yiga ji rung chi ji nu ju tang lu ju. Nga ri kuji lu ju do chapa tatoro pechu dayana chapa chung chung pechu. Di no, nying che kuji lu ju tang loka rung chi ji lu ju ji sacha kajie la chapa nang pechu. Yen da sa gu la jimba mu pu kuna zheng yi na mu. Sacha ka jie la cha pa ta toro pe ju ringa. Xia la yung yu ji zhong qir tang qu ka ga nan yi hun ta xu ju yi. Ta sa la, na mou ni ren yi jin bu ma pu ju ra zui qin an zhang gu ni an zhang ni ji pa ra. Ka ru qu la, cha pa ta toro pe ju ra zui qin an zhang du ni an zhang ni ji pa ra. Sang zhu zi qu la, jin bu ma pu ni ren yi cha pa ta toro pe ju ra zui qin an zhang zhong ni an zhang ni ju pa ra. Na pu la, Namo ni ren yin cha pa ta toro pe ju la zui qin an zhang jie ni an zhang ju la pa ra. Ba yi qu la, cha pa ta toro pe ni ren yin jin bu ma pu ju la zui qin an zhang ju jie ni an zhang ni jie pa ra. Ni dong qu la, cha pa ta toro pe ni ren yin jin bu ma pu ju la zui qin an zhang jie ni an zhang ni ni pa ra. Sen ge ke pa la, jin bu ma pu ni ren yin namo ju la zui qin an zhang ni ni an zhang ju yi pa ra. Ge zi la, jin bu ma pu ni ren yin namo ju la zui qin an zhang ni ni an zhang ju sun pa ra. Bu shen la, na mou ni ren yi cha pa chung chung pe ju ra zui qin an zhang sun ni an zhang ju yi pa ra. Yin za la, jin bu ma pu ni ren yi na mou ju ra zui qin an zhang ni ni an zhang ju sun pa ra. Am do la, na mou ni ren yi ga ma cha pe ju ra zui qin an zhang jie ni an zhang ju ni pa ra. Da yong la, cha pa ta tu ru pe ju ra zui qin an zhang sun ni an zhang ju nga pa ra. So zong la, cha pa chung chung pe ni ren yi cha pa ta tu ru pe ju ra zui qin an zhang yi ni an zhang ju ni pa ra. Da zi la, cha pa chung chung pe ni ren yi cha pa ta tu ru pe ju ra zui qin an zhang jie ni an zhang ju yi pa ra. Ding qing la, cha pa ta tu ru pe ni ren yi na mu ju ra zui qin an zhang yi ni an zhang ju ni pa ra. Lo rong la, na mu ju ra zui qin an zhang zhong ni an zhang ni sun pa ra. Mang kan la, cha pa ta tu ru pe ni ren yi jin pa mang pu ju ra zui qin an zhang nga ni an zhang ju gu pa ra. Zuo gong la, jin pa mang pu ju ra zui qin an zhang yi ni an zhang ju gu pa ra. Zai yu la, na mou ni ren yi jin pa mang pu ju ra zui qin an zhang ju sun ni an zhang ni nga pa ra. Bo wa la, cha pa ta tu ru pe ni ren yi jin pa mang pu ju ra zui qin an zhang ju ni an zhang ju gu pa ra. Zai na ba, Tien di na xiong da tong kien na yong na xili kong xia yu ting ting di tong wei na xiong da xie. Tien di na xiong da lian qin xio cha ra, da chuma qi zheng.

0: Gela. Gela. Gela. Chero, chero ni gana pechun.
1: Ah. Dawa je mi che pa jwe ne. Hebe pe ma nyo ne je du che re. Nga cho san ye gwen bi che jwe ma nao che ma la ro zi yin ya.
0: Gela. Nga yon dana de me men de. Nga yon yon de chero.
1: Pe shun ah. Che nyo mong che we. Gwen ba la de tu sa ma re ya. Nye de na, che rong ching la son na ga le re.
0: Nga ching nang zho song de, re de afe nga hong chu sa men ge.
1: Che pa son ne, nye ho yo bu xie na, kong gi ma re se mo gong a.
0: Eh, gen la, che nang cho yong yi?
1: Che la ge de, nga nyo pa cho gong jo re ya.
2: Cho la son!
3: Chou!
4: 대체르디 콜 해줘
2: 쇼겐즈도 냥윤에 쳐주매 야 쭈자면 나 코스티

0: 모슬로 두체시그르티 핀로네 메서지
1: 아사미 견드나 되었던 니니 깨자 야포시게그
0: 나니 또바 총코노 데네 단두무 메드 체라케치 체나 다히에도 초
1: 아사미 나졸라 카체여리 라사제제 녜니 미시시지 체지 쮸잉이 나마 메라 나요 치시바 마레 리데 쮸드나 제차지 총만 쮸네 나라 뇨다 몽보즈이쇼
0: 덴다리야 토마 니세 첼 가지 마르송쇼 아바 세소 시위체도 녜니 녜디 테모 좀 하자네 라사 헐레지 미시시지 켈롱즈이 리데 무슐로 치하고 ngeni nyo to uji nge che lu ma ga ti nga pu hi la ten ra ga ji te ten to po yi nge chu che te che na chu mu shi lo nge song lu tong cha le yi chen de la che to ka ta ji me
1: a sa mi se tu ta ne she ge ri ma gi nge nga ne nga hua hi le ga che to nyo to de na zo ba she na de shi yong ju ma ri ke zi
0: nga de shi yong yi chi ye
1: nga chul magana chul deshi chita yore
0: che ta ta ngal magana je ma mga wengi pa me nyen chi che ngala gaji sambi yi che ye re
1: nyen nyen chi chul gaji chu chin ta ki
0: che rung po yopo hi re nga u po mo yopo hi de chi ke len jir ba
1: nyen chu rung po mo yopo hi yin ju ke len su zi
0: de ta li shu chin ta xe na cherong chinra khena o nge nge che tong le me nga chi la ga ji jin chen ye de ji se na nge ni ru mi ji de xia so ta na lo nga ji nge de chin su ji yin ji de che mu chong la ji su xie ge de che ni xie pa ri hua yi xie pa ma ri
1: nga hua yi le ga che ni si mo xie zi yan
0: mo shi lo ngachantana peri pomotele mudu meche kere me pole me tezo sahe do heshe ne kozo ni to panyo ne pizu hondo shi chupi nye chelse se modo tusu na gerenzi moton tuza un to chare
1: chukka de pizu
0: che nga nen ro jo je o
2: damju de jelo ji dong ge ja jip ji xin yi lue za le ma chi ni bi ge zu xin wan xin ye zhong gui ren gu ma zhou ga zai qi xu jie du ge zu le xin Baman jabi ma ge la wu de xue wi ju, jabi ma de mar yunan jie, wa dian dang, long ne, tian tam jie la zin zur xin gu cu ba de, yunan ni ban mi bar jie yong lan che ba dang zha, zhong gui ma si ko war jie yong lan, ta ma de yong che ba de, xue jie jie zhong gu ru jie ngu su baman ni, zhong gu wo tou zhe wi, zhong an ma de nying ki ni zi jue yue, yunan ni si chuan dang bu ju de, jia gu jie, cun zhu zhu kar le te bi, jia da nam lam di ni, Jaji Zhongguo Ruzhe Ngunzu Warzhe Shibi Sangwe Jie Lamba Jibar De Jue Yue Lasa Zhongguo Lunang Jie Cungzhan Dunzi Cunglin Jie Zhongjie Qingbo Xie De Jiwa Dang Tidu Bui Rai Dang Jia Rai Yung Rai Bai Rai Pimi Rai Fui Rai Yin Rai Su Marai Ka Ge Daba Lin Dunbi Mong Chui Jie Cungzhan Rika Zui Mera Ni Mera Jubi Li Wang Gin Dunbi Zhe De Jia Da Nan Lam Zhenggu Zuba Rai Lasi chungpyo nyema tsirin tang, zonsan tunsi si gazon jangzong, yungrei ka chungpa mujia chungge chungpyo musulu, dali buri jia jangzong chungpyo gungun yang laji, war jia mre mongpyo kunzi tang, gawa duta jwi gabsa, jia bian jia sunya jingan tang, sunya xinpa zudu chungga, huja changge jingda, chimpi yongji zambu ngakor wu, jadi nalam jia junta kunlin jia talong chana yang, jawi zinze tang, 学生前几根段的中华马来街拉南米边宁德里马来卡格从比瓦街先跟大舅的街瓦地人工马中街我做完整给人喜欢当农沙当云南四川北极街确实当班就念的专利年安的拉比我这街车目相遇吧的这个能把他的人格看给龙之年纪旅客加大南南西北六九街的东侧中 yimi len tse nang lewa chiga ti tong jingi bi sinong yu ba xie. Lewa chigu nong dun du du na, Pomo Fayi, Mushul Rubashaji, Kazon Kichumashaji, Kilomba Tonja, Kazon La Terenizon, Mushul Luwarje, Kunzi Mepazogubi, Rewatumbi Kotri, Linzin de Niti Dapper, Tansendo Tonja, Malaya, Lonin Hinti Little Konki, Kodonuatan, Pujon Lonti Hinti Likon, Kange Lonti Ja, Lonti Dugata, Dizu Shibayi, Talinji Yamu.

Drobo namba, tenki dui su, ma nan cha, sambi pa yun ju ma chi ba dabar yun wa chi do. Loyan ju za cha, nan ding song zha cha talam na zo bie xin ni. Shi cho cho a ngui dang, dang ga yang da si ju zha zha. De xin, ma ge cha si do li ni so ni bi yang su jen ni. Shi cho chun yun cha si chi tong di dong dang dong mi shi. De na, ju za xa cha la zho yu, li dun ma na yi ding dui ma na la chun pi, sambi zha chi xe zhi. 像了,新竹林经理丁丁,这期新竹就该是清楚特别,您这丁皮,如今是土著别新竹。